waitane dada kaka. Pembeni wajenga hoja mabaya yanatendeka. Dhamana wanaifuja si wanajitwika. Sio wifi sio kaka kuamini sitija. Binamu akitawala ndoa yako ujika. Mpenguo pa kulala chakula na kadhalika. Bila kuweka mkwala batili ya imarika. Sio wifi sio kaka kuamini sitija. Hushi binamu ni fundi kumdhibiti hakika. Hakika katwika bundi sio kuaminika. Kuwa tayari kwa ndondi pavuja potazeka. Sio wifi sio kaka kuamini sitija. Na shanga wanaume wivu umewakauka. Si shanga igume gume kwenu kuwa mshirika.